ikiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu, ikiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu. Umuvugizi wanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu, uwa leta y'u Burundi hamwe n'abandi bavugizi b'izindi nzego zose z'igihugu. Bazoremesha ikiganiro ku nsamirizi zose n'imbonesha kure zikorera mu Burundi ku munsi wa kabiri. Igenekerezo rya 29 Nyakanga no mwaka kuva isaha 3 z'igitondo gushika isaha 7 z'umuhingamo ku kibuga cy'umupira w'amaguru ku Gasaka kiri ku mugwa mukuru wa komine Nguzi mu ntara ya Butanyerera. Abo bavugizi bazokwishyura ku bibazo by'abamenyesha makuru n'abandi bene gihugu bazoba bishikiye kuri ico kibuga. Bene gihugu b'intara ya Butanyerera no mu micungararo yaho nimucikwe nako kajyo ko kubaza kababakiye. Nta kibazo na kimwe cerekeye ubuzima bw'igihugu mwimiriwe kubaza. Ntimwitinye rero, menya neza abene gihugu babaza ibibazo basabwa kubaza ibibazo rusangi atari biberekeye gusa, kuko abafite ingorane bisangije hari umugwi w'abahanuzi mu biro byanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu uzobakira ubumvirizi. Muzokwakura kuri telefoni 77 119 467 canke kuri 77 468. Abakoresha umuhora wa Onamobe canke amatelefone yo mu nzu ni

ariko rero abantu bari kwara tubipa kandi turiko tugerageza kubabwira ubuzima bwe muri rimvikazi muri ko mutugirira nabi mwebwe twabahaya kandi kugira ngo mutugire ko muri ko maratwumva vyabananiye rero umwanya wagiye rero ntimusubire kubipa ni mureke kugira ngo twivugere rimwe abiri mu muyoro aranga uyo muri rimvikazi mbiri ya belle

0: ikiganiro hiwacu
1: ni ikiganiro gihakajyo abanyonyi ba radio indundi kirtiyo
0: ko kumenyesha amakuru atamenyekanye babicishije ku butumwa bugufi SMS
1: ahiwacu.

hari wagize ati abo bantu barakwiye guhindura ingendo abo bantu bagira ibintu nk'ivyo ati abo bantu uteragatoki bakarerekesha ijisho kugira ngo kazi kere bakabikunde bagasahure ati abantu rero barabe bahindura ingendo bikubita agashi kandi birumvikana kubera ko umuntu umukoreye ikintu nk'ico yaraziganije udufaranga twiwe yaragize binabiriya kugira indashika kuri rya sango kugira indashika kuri rya nivyo kuvuga ati reka nje kurondera nanje ubuzima nk'abandi aba yarakoze byinshi bishoboka Ani cyo gituma rero abantu twabasaba kwikubita gashye bahindure n'ingendo. Si hatufiki ikiwa choko. Bakamizima. Akumbura ibirere ntibiriko biravyorosha ntibiriko bigenda neza. Andazi ko muri abantu benshi mu muri ko muratwumviriza. Muri ko murumviriza ibiganiro byacu. Uko bukeko bwije. Ani cyo gituma no batanke kanimwe. Mwebwe muri ko muranyumviriza. Aho hariho abagira bati ati byari kwaravuga ariko avuga naka atarawa hindura ingendo akumura ntero kwarumviriza insamirizi ariko wewe wabyumvirije wewe uri kuranyumviriza anahawe ho kumwegera kwabwira cyo mugabo rawo hindura ingendo

akavuzo undati kibwirwa ni cyumva nayicerekwa nacyo kibakibona cyerekwa ni kibona amwebwe mukora ivyo bintu reka ndabagaruke ko arje bintu ruko rakorera ubandi ahandaze nababigukoreye antivyo kugwa neza abantu rero mwiba abandi mukoresheje uruyeri mwigira ngo murabanyabwenge gusumba abandi kimwe gusa nuko umunsi wawe nawo butarashika ariko ntawe bitabera nawe vyokubaho kandi vyokubabaza anabibirira ivuga ati cutashaka kuba kugirira nawe ntukigira abandi ntiwigire ngo urumunyabwenge gose kubera aho uri hari abandi akavuze urahati natwe tuzigendera turi hari abandi nicyo gituma rero vyokubera vyiza usize ishusho nziza kuri iyi si kugira abantu bazogere nabo icyo bakwibukirako mugihe utazobukibarizwa kuri iyi si y'abazima

0: kiganiro kunsamirizi zose nimbonesha kure zikorera mu Burundi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2029 nyakangu no mwaka kuva isaha zitatu z'igitondo gushika isaha indwi z'umuhingamo ku kibuga cy'umupira w'amaguru ku Gasaka kiri ku mugwa mukuru wa komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Abo bavugizi bazokwishyura ku bibazo by'abamenyesha makuru n'abandi bene gihugu bazoba bishikiye kuri ico kibuga. Bene gihugu b'intara ya Butanyerera no mu micungararo yaho nimucikwe nako kajyo ko kubaza kababakiye. Nta kibazo na kimwe cerekeye ubuzima bw'igihugu mwimiriwe kubaza. Ntimwitinye rero, menya neza abene gihugu babaza ibibazo basabwa kubaza ibibazo rusangi atari biberekeye gusa, kuko abafite ingorane bisangije hari umugwi w'abahanuzi mu biro byanye n'icubahiro umukuru w'igihugu uzobakira ubumvirizi. Muzokwakura kuri telefoni 77 119 467 canke kuri 77 468. Abakoresha umuhora wa onamobe canke amatelefone yo mu nzu ni kubuntu.
1: Radio Indonde Culture